Afrika huye nabwo bwashimangiye ko ngo iki kibazo kizwi kandi ngo kiri gukurikiranwa kugira ngo umubare w'abatanga serivisi z'ubuvuzi wiyongere kuko ngo cyagejejwe muri Ministeri y'Ubuzima. Hanze y'imbibi z'u Rwanda muri Leta Zunze za Amerika, Perezida w'icyo gihugu Donald Trump yavuze ko Iran iri kumusaba kugirana ibiganiro byo kugera ku masezerano nyuma y'ibitero bikomeye yagabweho. Gusa yavuze ko nta cyemezo arafata, ashimangira ko ashobora kutabyemera, ahubwo ibi bigakorwa ibikorwa bya gisirikare bigakomeza kugeza intego zabyo zigezweho. Hagati aho Vice Perezida J.D. Vance yikomye Leta ya Israel, avuga ko bamwe mu bategetsi bakomeye muri Israel bari mu bakomeje gutuma intambara yo muri Iran itarangira kubw'inyungu zabo, bagashaka gukomeza gukongeza umuriro. Icyakora ntacyo Leta ya Israel iravuga kuri ibi byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umusozo w'amakuru, mbashimira cyane mwe twayabanyemo, tuze gusubira isasa bazuzuye turebera hamwe andi makuru ari bagezwe muri ako kanya. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Asumani Twahirwa.